journée viendra. Aura itako. Ulumin tapo yaktilo. Metem pisa kalak si magama. Chinet uma bendiga ni ang mo palok tala. Atata kan anara kan lunik kalagama.